0: Willow Cree Health Services ume do ino te acha mustago aqua. Pipi sa wa mo ini tawigit wa kisin mini huido ho mamawa. Tagi mas kini tawi ko sana po mam choni di chigan chiga po wiyawik. Acha gigo ka tokpegit wana ka pi ta wichi hi ta si toska. Iwa yago opi sima wa tagi mam tuni di ma ko yago ne gogo. Awas sa gigo sa gi sa ya chik. Isu wicha amit wa ko makiti tawin na ka yak shoma kagi mam o wichi hi tonan ta si toska wa ko yago tuwa ho ga awas sa. Ihta gua gui da mina maski hi isku yag maski hi tno gi kutuwa ko magi wa naka si tacha. So kagi wichi hi wana na wane min tagi tagiski di ta muha ko ogo. Willow Cree Health Services 306-466-7440.
1: Egona ma union ni tona wagan mi tana ma ya existing benefits manegi se de gata ho ego tana ma job security ego mi ne gota ga ki go yaita ho tsaga to skin ego ni tana na wedista ho igate ta wanista ego mi na ya tu ge mama na te tagi paga miska go ego ido ku pe yo ma ego ma saska tsono ti ma otsi me saga na ma union ego ego ma otsi mi do as na otsi go ta ma mi do to skin Igua que gagin togi si diti nan miego tans tise spadeho ne gotta ke gut ni nan ma choose qpsk.ca
0: Pi machi tata ne hia wiwin yago mama wiwin ego mene wi astik yago opisim ni stano aina ni usape ko ni stani gigam ta to sape ge mechi September the 28th and 29th ngo hia gonu gogo mana gasta chik the YXE Cree Speaker Society so yago mama wiwin ni tita ta sti uta Dakota Dunes Resort Whitecap Dakota Nation Chigaya Saskatoon utima ni to tio ki tia yak Kikiskino homma giu in no hoka naga tiidistä huaga tiidistä huo. Tipä hämätö in hoka tiidistä huaga mena tiidistä chik. Hoka no tiini hilui chik. Uska jäki tohtiuak. Kikiskino homma giu. Joko huo minä mena giu akulta suota huo tohtiuak kotta homma mä opuin. Tiä pitää chimuin. Oti giga miskiin. YXE Cree Speaker Society .ca. Aga chioti isemassa nähigi. SA Tutusis @gmail.com.